ne kara chasna chogwe gabriel le technicien am gundone mata dan tubal telum gais ko kanje kilam ya telum lel de neje fatime ka jamala to nda kame gokula jisi ko mi awuji nda bayta bere mari kana sisi kare to bu bo ne minga na sisi kardina ngan do do do kremi am bay pana wato na to ne kan kula ko ndo wato lep ko sikanum to amen.

Yo wasa ton ngatten be watan gumina kirin jam di sapo be min ti sapo e yene ha sud radio on nan be ke jamila do wala yien sare dunya kam hirde tan mi tammini hande ko mo jo fu nani e de rebo dum ta watan dum ni hande dum laton to dum wazo to Allah mo nyimin be mon se jango nyam di sapo kal kal ha sud radio e mi tammi acci dit gon ben on tammi be jora ko babalam be te do gum ka bu tay dandi to Allah mo se jango jam di sapo kal.

do seneno kawrona ti radio tiaɗowur matla wale ma clairri badiak tiɓe dow ɓoge wur jon jonre tima radio mo tala wurna suwa mayma kadene fatme malato ding may poka ko nenti fen rendi dow wur mo tala na ding se hen bi choɓe Gabriel ye tout sans rawne dobe ko jar djum mo deng len se de kangbal harti yed jeng be boy toude hasaram jardin choɓe fer won re nay ding hen bay gun kago taydan jiway korjon bingbil may dogo say so mo say do haywe gani wi weti mani man bin mo tanaga gin saladi fajar bega gilteni na tida pa kawre no jom secondaire bonbon buitu no to wayno to wareno wejum may tiglino jiklu no way kuluma gasen le proxima mo ilir mo tano dani windi gani hudon har jini hijakni harati radio chatna ila tibinyo go ga dogan way kallo go ga yofi mo nonod kigi chaw mo nonod proxira hon lay blano do haygi proxira hon sir chatla mo non gani hudon hijakni dai layna ila kawrena magasin lago yufi muti gasenen banka rulaim no dayni wi gayneni hudon har chinglay tibi nyogo gan jar legi nawo kusirum talano no hudon da shindo tumay tware wurna ka ko da person wi chobe Gabriel wi la kan jar jun wona jeng bo yeye la no dayni do ay digga hay la doga ba mo tibi legi jamena la wi jurna da halak sin yeye magasin go proxir go de hay ge yeye go digi shindi huli yaw la go chin ko yaw la da kasama hay la ral jo chat monon a daga jun yang la bla daga no kan jun le suboda dayni wi ni ga kom ser dom kreo no digel hun la bla no hi jas wona je legi bo bayo purwa din way bo metu ni do ni ching kang jun da.

baka daya ba dulli rudwa di garu dem jamne me yi buza na masin dan da kinon wa bena ru te zaba to da ka fa na ru baka da me ba rudwa di garu dem jamne ka be mun je no ma sulu ya to wono su mar zama mu gibo a be palu palu za be she yo ge debo maro ga don dum mai mai ko ba ajoni sur te zaba to da na dulli ru baka da me ba fari o pa gabe ku rudwa di garu dem jamne so ko pli di zama ka pera jo char vit zama ka ba jo vit na po ka bin technique ko da di ne chob wi chob sala chob dandi chob creo gabriele ko ka po ka bin technique presidenten mala we ma di ne fatime kadja malato pel chim so bir ka di ta na pa yo na ma yo de mai mo dan gambi bashiro la lingual ya chin chin ko reverend pasteur laïque segonda su di jonas yel pat njore ko ma ka te gayola ne fkar gabriela ne forbana lula chabata na jo non no ka re manje palu so gal manje gal palu za bechela da dirta mana yin ya jo dubiya matin jo ko na da de lo sa de na le jama ka pare jo chad ne ga jini ga technicien te bo ka muso ko zalla fon tamro da jama ki mana amma me bazawani ki ka farkin maya ko mu ga yin na da aru te za ba to de von technicien ban yo

kiki debe ni kimasa nong kafi kaya nang kalis kay laparafi nakatmagat kan vetna buhal laparafi nakat dones untaragat kan matan matas kum defikia buhal lapar mahagat kan dajona kaya nang porde kamat kaya nang ministro ni wulde fi farena kaya nang samayuma la professor Abdelrahim Awad Atebe kaya nang may turis anglo ay afok ng lima dividendi lopay mna kaya nsi dango at chorizo dividend lo pay da kay chuma nam choice kay ni kay ni fani yum sen si dividend ha uta la dividend tara ke be te ala dungona kay en bakas ri rajim kay na e dombero el dana dombero el dala wenge fok mu fina at me choli so kay du lok ma semali na sematika funa a re fok mu mala se gok dana a kay na me ministre ne choice kay en e choice kay ni si jobon funumo wa gain debiten wala gain se lila wana gain se dala wa fokna ma yumal se go tan zone ge cholam zone ge na me kut ngolo ko ditima nang san tum go vunong vunanga lokna lam gain ge du tima san tum go vunum na lebo ke launi vini na lebo ke lema nang san chungum nang nong qavi gain lokna ma fulika gain fulika lam gain ge na famana debite di du lokta ta gain san me tu etaram le famana do me ministre na na me ma adi go fok debitena ko dala dividend la qin si chuash la ko sam de figuron fi nagat non qavina ku ka lamani si dividend kam ge dang tu sina ka ina me hedi nam tani na ministre nda wa ka si chamana ay ministre tigalam ga ine kidat kan olo a ga in kidat di ka ga lokmani si fok mo vule me fok mo vise ko tan ni si ga li lo bo ma ga in kidat ni kan olo a ga ile nam tani dividend mo lo ga ni si kal del sukyo ni si dala wa lokna ma vule ga fok mo vise ko tan a ga in la len ni si lu me ta mo ku ta la kedat karene kedat na de gain mamara jot ke tam sana ke ang san tivan go fono na me fanam linga likal ga hem budang mo yon gaini kay mai kutdi ain te bidi gain golo law ga sanam nan kay na me minister na Abdelrahim Awad Atebe kay na me dala wa ni se minister ka li lop ngolo ala tituma li lop ngolo dala te sema kedat ma ga tamen foknam na lak lak kayne ani se garja la la fadam go me fam nga kayen amdala waxe fok nam zone le bo fok ministir alamo kayen minala kayen ministir mara choy gut kude ko siane mi fam nga kayen amdala kayen ministir fi hatta ngol dale bo ke ministir fi doctor ale bo refe ju ngom de fi journal bo ke fi telerel mge kafkene ad se tap don ze kebe gut kude fok nam zone kala tema rafena kida chota jo chota ram kat chota ram len mi fam nga wa xena me ministre ne gide ngolomi lokma lokma fokh mi se ko tan go galum go xena me dala wa xeni si galilo bo fokh na may balam jugo dum de ko tala fet ke busa do ya may a fokh nam so cholina a xena me dala na me fokh wa xen sama agida khlo fokh mi debi dana xen me premier vice president xen me dama yumala David Udengar xena da la waqen la leni fokna ma choli so la gen si ne xne velop namna ne ansi lope tagmon me famnga o hen dan ge kalis ruwaya kalis ke me ma gidala oni fi fokna vite bidena khiram trusen go fitu de sam kisi cho do falka medina e fokna ve ma fi dunet ma lawga la oni fi de bidena gen ni se fitu se gen heli de yala tangzi nagdi yala tangsani da nagdi heli de yala arusha la a gain ko le fituna da kana me samiyuma la ali ko lutu chemi kana se musumulo ko fok marakebe a gain fok nam gain se dibide se chaqdu cha ru mo gain se musumulo ko kalfi li ma kal galfi politique le mga non qafi kana me ali ko lutu chemi kana am gain irwan hen gatu chat kana gain lo fok china china engo sem de dibide fi na chat kana gain da ba juma ko sem de fi na chat kana mcho ro gain wulia awa hen tan gane gan fok mvi dunyat non qavi kan burda kama tegal qay yulde da vi burda vu choli so la gain ira vi sa hatta non qavina a qayn gude yulde na ata qayn amma tuf ngol la vi fok mvi sa afrika se develop ni vize ira vi chat tan sa minimal am bol mbarin angolao qayn na me galma abena he ali ma fok ngol ma vi ni si sa la gain afrika se develop ni vize chola hem na kai sa chokla bar talamo nam kakala inisia nam kakala ngam dala wa la len samhat la ne fokun ve sumun non kafe u nga da falam ku tala nam lop na lam gane mi lop mu marak nga da mal hakat ko mi gursue na ku tala gursue nga ro ta fe a ni se ngom na ka don se ni se na ka na me la u ke ken ngolo
awa hen dan gayne ke fokma kude yulde de vibur te kama te fulia irvisa hat non kave gayem fok visa la la ni se ngul kalfi hat da na kan fok ram tari kan se fitosia kan se la gay yulde na da a gali gayen burta kama ta kan se isa jo khabar tisia ide del de vi mar ke be darsi jarsa samjhi mal ta koi lui kan am kal de lem gyo kan am da la wa kan fok mana la la ma la sahati dala lalen gomne fina gadi lisidan gane anse gomne fina gatin chuko jugo ji chugo kan lalene folsima toksi minem nan mi famwa bu nage awa avat la bara fina gat kadgan dan non qaf kane kule mitafi samagi dalawn vi fok vi conseil constitutionnel fina gadi vi kamruno samjuma la klema atangana kan na memangol vi fok vi conseil constitutionnel ma fina gadi chat na samjuma la maitre Jean Bernard Patare ko hisem de valamo hisem de fe fok som se le program non kafe kay na me fa ba me jafte fe sa gale cameroun na sa fok fe conseil constitutionnel la le bo jafte fe sa manam la ñu mbatalam na la woni fulsi tenger dala la woni fi mustafa manam ñu mbatalam si da wa khayfa de wa khayla bara fi na gat ma gat diga na gan kal se sunda fi na gat kinan diga na la sunda na diga na la ay sunda fi mitta sunda fi mitta da ren me jogina hayne françois hayna mo jamen dane tigen me esuma yam saxlo don tiora fu don molde molde comida sa magawi sa geleng denga sa bongoro sa balda sa koko kalma kamruna gaisa chatni kamruna qafi ke mitta fi kormisi da basisi da chatta fi chatta jawta fi molde mol me kalduma dapsia en na qendi ko devi winakna moxia sulukna qena emit kene pour da hidida fitildo qaisun faidin pour shidi ren emit ke fdon qarwe ga jamentane pa qaymen e burnama qamet ren karwe fdon karwe tan golanar muzasira leden hotos markebe sun da fimit da ren me jogina en francois ga jamentane kene me indigen misume mo bun musum zum non kave super sagasuf don e tioro he molde comida sa magawi sa geleng denga sa balda sa bugo garma kamuruna kain kay mitavi basuisida gormisida basuisida chadavi kalduma dapsia kain tiya ala wahine ka moksia suluk nga kain na imit kain kamata haida purde hindi ta fitil dro kay soni ang bor visa medina kain alin fogo chulum de visa medina kapa kain pour visa medin la kain fudon karwe farma lengana fi jamen dani kain launar musa sida leda wahet dan garanti gide da de genga kain mi usman saram suleiman saram usman bongoda saram fatime saram kadija saram kaltuma saram buba saram hidi hawa saram isi hibundik si gebe gide be mi sumon non kafi kain sa gobe jame sa makir siya tiang si irsiya me am gati siya kain sedaw si ni siya kain dosi doya mga kafe gumita fi susiate ala hache mariam silitasu kain na mit kain burma tokmana fitil ma mit doni ga jamenta ni gata kain tua awa kain mana fi zimani sema gati si nalipo kaf mani si gut siya tituda tisit kain kain fulsi deka molo kain launi fi mustafira fitanam ya katalam sida leta kain laun gibol kisi ngol suwa bu naga kain an hotos marakebe kain sunda fi gidea diganga kain me Usman Saram Suleiman Saram Usman Bongoda Saram Fatime Saram Khadija Saram Kalduma Saram Buba Saram Hidi Hawa Saram kain si hivundik si kebe gidebe misuman nung kafe kain sumay siya bonisan sabisin nung kafe sa makir siya kain tiang si ir siya gut ko si gafling kafe kain mebam gati sila kain si daw sini siya kain dosi doya kudu imit tafi susiya kain di ala hati mariam di tasu kain akmit ke burda dokmada fitil do kain suni ga jaman tani kata kain tuan kain kain mamani si makir si na kafu ni si lisit kain kain panam vulsi deka kain ku tala tituna di susi siya me sumi mai tiang si ir siya kain kain laun ifi mustafi manam ya katalam si da leta kain vulsi gibol kisi ni si sumun nung kafi kain laun narak musa sida leda wa khayfa di wa khayla bara fi nagat magatiga na khayn chopo gabriel nang qata wal mukanu letnam ka ulum de bisum nang qafi gabriel

kiki de bani ke masan non kafe ke ni ke satiri ne vige humne hum fu ne vige vedinge de devant tigia ke de devant tungo lo ketame awa ke me philip feeling ke armantenja ke nan ka li mo lopna le bokaf don ke de devant tango ke ni ke sa don gon bon non kafe kiki de be de devant tungo ketame commandant abagar belina herlenge jaftu valamo ke jan jok de commandant ke adum blo ke ni ke yan ni ke ngolo ke na captain ali kalbasu ka ngigi debe kigi debe ka inde davanti ngigi sojin non kafe ya njokli samngana ka general laisu ka inde davanti on hirjaftu fang non kafe kigi debe ngigi masa seken non kafe ka insale lop non kafe ka njamba fizu andre hirjaftu fang abraham aji abraham hirjaftu fang ya njokli ka kolina jermi hirjaftu halamo ka in tapsu na vo suanga ka ngigi masa non kafe ka sa kaslof dongi molguna ya ngigi markiri kigi debe fina runia ka in kang debe kigi debe ka ngigi safu don molguna ka in desu ber doctora te devant tamone ke safu don bon orfulina ka in tigi debe ka sa ka jamen dane sa farsha kala no na ngamadi ya markang de ka ngigi sa ka ise ka le miskine non kafe ka in pe Omar Dasu ka in to am ngane vamo hide jefta lam non kafe kigi debe ka in kigi debe ngigi masana ka in sa ka ise ka le sia bana ka in Osman Yumanike en Hida Khadija Khadisu Hichab Chamanga Kiki Debe Hineke Masan Nung Kavika en Kalunga Lwe Jiha Labarafi Nakat Nanjam Kwa Dele Yumga en Me Domga en Me Telem Gais Kwa Samaguda en Dele Nchwesti Gyan Men Ka en Me Chokwe Gabriel Ngom Yaw Lam Gain Di Fatime Kajam Malato Kini Kuman Dele Nala Mina No Jabru Mol Koron Vi Lo Vindya Kiki Debe Hineke Masan Nung Kaf Laon Barbalam Kaya Lam Vlay Burma Avokna Gabriel Kang Tolam Goyo

Assalamu alaikum na isa kan gitemi di haka kalkal on di studio ni fadara di cerga ngana general kalkal le gitena baranga mun sundu tlemi tlemi kan ara mun sai na ndagu mun korona sai akara arak kya akana haga duki yo haga yor kayo ala da yo dunga da pi baranga go sundu tlemi tlemi mata cerga wa ibrahima gre ikam utena baranga mun sundu yo mun ngalung gitu mun ga kula und kabin teknika na tanum na kasri gam tena baranga mun sundu yo macara lungi changa chokwe gabriel awara yon di reji dan tenta gam gelngan dem gu cerga dem ye de go macara fatima ka jamara tu gereda ya kam gum ko monor boden gedum tan na bornam no so ndiyo munga wana we hener jow o yorada yo ngira sey ga kenn ngaga mo ko makalo ko reso ndiyo makalo ko la vende yoru yoru di momira andere jo wala kam ndo ngene ko ne cioro ranga do ngene ko ne ci den ka do sabbi so mo koy makalo ko rengi san makalo ko la vende yo gere di gete ngal ndam man no yo day mo koy morgo no kabin technique tan mo no ko sa tay mi ndiki ga kenn ngare wa do mo koy monor boden chap kabin technique.

Wate ha ganaw ke janora kal kal ge tanena baringa mona gusunda yi talaga yum ma baringa mona gusunda talaga yum tanoro namru gu minister ge namru gu minister fo dongal man yu dai minister ge dai dinge kire kara da wonu no yo dai dan mu ge minister ne yo lungi kanga Abdurrahim Awad Atayib dan mu ga kula professor yo curu yo dai yo mi go nge kire kara debite yo ya pian ga nan na ja wonda fa dawga dan dum nge jalu bori yo ga dran ya ka dinge kire kara gar man normal la ma kombu ge dai ni alu nde dawla ngam no da mon mamna anda han ge Taiwan ge awunde ngere kide ngana nan yo da ya ngirm ge da ya dem ge da chubu ngere mi yonge kire kadanga ya shiga ne debite ngi charga ndunguna bakas ri kanjim yo ngi da da chubu ngere da mi yonge kire kada yo ngayo yar ga ya taina pa mi yonge kire kada ga ya shiga na garma naram hadama mji ngaran haz ngi ya der buden ge da kuma gude mun huna ngi han ge da yana bun jike nya mun ngi da han ga ya dio da ya dan mun ge ding hala hu ge ba dai mi ga ngudara ni hala yi kombonge kere kada ga dinga ko yo andai na mur ko kombon mun no ay player ma dai re ay dinga kere kada mi go hi nga da ya dinga yi kal ngan ne jina wondo kop ngana nga dai dem no mu chan no ga dinga kere kada nga hi ni nga dai moto no nga dai mata la wondi dinga nand to la ngem hino dinga kere kada nga ya hal nga dai nel gundo dawla ngon ya dai nel ga dinga la ngundo to hande ga a chal ka jo ya ba yo nga dai dinga ya ya tai ga ya chi gan man nga kere kada gar kuru di ci jigan ni dai dan ya ci gan yo dai dan murgudo corona ri arnde mi ga wude bite inge kede kara yo wonde kawli ngaran yo i chono ha dai di nge dai tran nai ci jigan yo dai namuna gar halama dai ya dinge ya pian ge yomu ge dai ya dinge ya pian ge yo dai dran go ya ka dinge kede kara mi ga wonde dai dran ya kam nan yo ya kam naram halama da amay ngi dem no mi no si yir halama dai di namurgu dinge kede suguru nge kede nge dai motono ka gun ay koko ay rei dinge kede kara ngi no yo ngato dai dran go ya ci jigan man nan kal kal ci jigan ninga dai dan ya ci jigan yaro dai dan go nappi dai ya nawdan di rad ngi ci kada agar fo dong dai ding dai herere dran yanyo kere ciagni ga dan na ciagyo dai na ka ding ci kada ciagni ge dan na ciagyo fo dong dai ding ni alnga dai dam no no dai dan go na ciagyo chon mi ngi ci kada ngi ko lyo nga so dai ya ndoso an ci ngande kal kal ge fo dong dai na murgo man ram halama leni di kri dingam no mom no yo dai dan mo ge dai ya dinga mom na mo ge ro mo no go dai dan mo ge kali wa do dai dem no go mo jan no ro ho yo mo no yo go dai dan go di na ciaga on de ka linga no gere ciagni ga halla dran ya ciagyo lunga akul dai ministry yo dan mo ge do mon lungu professor Abdurrahim Awad Atayib ye jona halla dad ma dinke kede kadang dai ministry ya dinke kede swan ge kede kadang ya ciaga nyonga so dai dinga akul ge ni go dai ya di jire go gere ce inga dai dran ya ciagyo mo ge ga a ci dran man ge nga ya mai ga yan kede tai ga i chubu hidiyo hela gere ikol gere henna ko yi na ciaga gere fodon ge dai mi yongi kede kadang ikol yo a ciono dan mo ciaga ngana ni kede mi yongi ikol ga dai dran yan kede mi yongi kede kada a yi dai minister ngana mo ro fodon ge ka gu seere minister ngana dai namur ko man na fodon ge mi yongi ka kra seere minister ngana dai namur ko fodon ge mi go nga ikol ga dai yan kede yir mi go ngi kede kada nga dran ga yir wali ma dai wat gro dai ya di halaini akul nga dai hirai nya dinga dinga dan ge man ram halama dinga dan ge hala rabbi lin ga dai dan mo ge ko mo ngum mo yo dai ya mo nga dai ki miro mumno yo kam nge dan mo ci kan nge dai nan ki de nge dai dan nge chan ga se kok da a chono sandu shala yero sondio kya ka ki kal kal iman ge tera chal jewe gre dai ki den ki kada nge nan yo dan mo nga hamira le di jo lunga ko lu

dan mangga premier vice presiden angga daya kulla faro demu hubarram yo lungi chanaga ude ngar david yo dai dan wa onde kawli ngani yo coronari ar ndigre na chagin achuna hala da yo dinga mo ngada dai demu humna mangga dai matana no angal rijo mo gorongala kredan ma dinga namu dam no ngaso gandu de ngaran ga kulana amere kalkal kredi kalkal ya dinga mo humna yo wali ergo mo ga jwanga kalkal ya ga dai nduro ni chaga ngaranga akulal yo ge dai dinga dan go na bal lagar kawli ngaran ge dai pek ministre namru fodol manyo kere hala hadariyo habar gete ngede danyo hogere dai chapal ni ngaran nakan ag aruya kan ge akan hinju ge kan raman nge dai yami yonge kere kada ngi chapalu dai ya president ge farodum hubarram yonga yi kam nar wahal lama dai namru ge dai ya na la fesiri dinga dai mani manno hal gana mo yalu mbal gono fo yenge yali chapali ya balangi chan ga arusha awund tanjani yo gre da ye chapali yor lunga kulo ho lugu faro dum barram ngam no hondi lungi chana ali kulu tu chaimi yo go da inal akulal gan wol ni ngadan nal yo mi ngi kede kadang yi kol nge da yi dran yi chapali nge dawla afrika nge kede yo da yande dan mo nge lugu president bolin nan mi go nga ya jugo dan yo nge da yi di nga jugo ya ta ngi president bolin yo da di namro mo nar mo halama da yi mi go nge kede nge kol ga shab yo nge dawla nge kede kada nge da yi afrika yo da yi bolin dan mo nga kulu duman wana remare lunga kulu president ngaran yo lungu lugana ngi chanaga alban sunama gangs for yo nga herera kul gere dai na ingran ma dai na on dan gere jagni nga hala dai dan na chegyo chono dingi kere kadang hele ni akulyo yimay gere dai man normal lama dai hele ni diru ni mare mari jender la fiayu dai alama mna kul kalkal ya dai ngar kalkal jangi ka ngam normal lama dan dan fer dawlo dawlo go yan nga dai dran ga so yando yi garan yo nga dai dingi dan ona balla ram nangan sang na yu kidangan balinero kere mo koy mawno handu yo manna allahu yoro day ya dinio jek yo choro yim ngana kam yoro ndi ken ngana rama sayna hinji ke akana ga dubu ki yo ya raka yoro yim go choro yande yim ge day mi go ngi kollenge ikiana ya ganai yo yagaram so karangi kul has ngi dran ngi charanga sen yo choro yoro day ya yidinga ngumuri ngaran gam yo ngi kede kara ya le chepoli kere lunga kul secretaire general ngaran ngi dan mo ngana robo de ga day namur go mi go ngi kene mi go karanga mo awnde chadi charanga sidio lungu yichanaga babari golo golao yo awunde kawlingani adon wana chapolu miyonge kede kada awundu kurtu abena yo roda yena ka dingi kede kada dingi danna ke yo chono dai yami ngi kolga dai drani kene yagana yu yagram sokran dai dranu ngi isale lum ga yuno ilum ga dani migo yo awunde kawlingani na ka dingi kede kada dingi danna chag yo chono dai kidayo dai nduro anan daraja ru go gidi migo yen kidanga de kalkali kidanga luwanu mangi kidama milugo yawn daraja gidi kidam ro yawn daraja gidi yawn lugum ro gan kidama daraja dum fat guro kidama nulu kalkalnya ma dai di singan namai yo achono fayde yo ngira yidin dan ngena chagaro nda kawli ngana gara fodong dai ya ngumri ngada niyo gre chururu migo ngire henge yukol nga dai dran ngen platform nge namro go migo nga dai migo ngi kana migo karaya mo yim gara niyo dai kuro ma charo ayi manja ngumri ngara ga churu a fodong dai namro go fodong kara ha wonde do lengam no chara ando dai dran go ye che pali ge dai man no halama dai namro go ayi di ngumri nga migo nga dai dran nga kene ya gana yu ya gadam so kara nga dai dran nga migo wi chali lmu ga ilmu gara niyo migo yo churu go dai dran go yanda balin ni ge dai dran yan yo lunga kol nga dan mo nga man normal lama di nga namro go man nangaran yo lunga kula porto parola ngaran yo dan ko dayna kam nangge kede kada agar fodo dio lunga akolo dum kadan yo lungi changa taw kaw luis yo daya wonde kawni ngani dan ko ronare chono hala dario yem ngira yo yem ngada yem yo ngi kede karangi kul ngi day dran ngi iken mi go kra yo day yem garan ga so ndio day dran yo yama irnge dinge kede kada nga akul nga mi go wa ngi kol yo ndu so ga wona janda ligo yan kede garan de kal kal go day yan duro anam a dan daraja go ngi day dinge dan wona chaga ronde kawli ngani Allah dario mo koy ma ya rawa ya kwata ngaray dan maylo lunga kul president ng conseil constitutionnel ngaray namru ko manaram halama ogum ngaran ngaday lunga kul dan mo galama ngi dinke kete kadang namu bunji ke wondo ogum ngaran yo nge wonde dawla nge cameroon lungi chan ga clema
atengana yoda yi lu yodan go nan bago de ga de lu nga ko le president conseil constitutionnel ngamno nga handu lu ngi chan ga Jean Bernard Padare yoyu mi ngan ge kire kare ngi daran yen kire tayran yon ga yo dai chono yana na dai yedu ngi tumong akul lu ngi dai ya gala mang dai yogum garan ngi Cameroon nan bago de joru yamera li yari jo ga i chono al kamani andu lu ngan ko do bay yana na makonda go yana dan mu danan ciringa na ire dai mi go nge kire kala ni nga so yana dan makonda de yoyi dai ngi dran ko ya jaga handu wote habar ngono tala medre mi go sandi yo ko ina ngo ngi mo no Gabriel.

0: ozu bajachu nisu zura oratama yarananaka yarananaka
1: sao kuzio de giga mortato zo esa de sikara de chate turgene anyarra de mi labra tanda mi nago joko labra tanda mi na droko yema inu skinga ministra ayno haywana nga de élevage et de la production animale ayno professeur Abdelrahim Awad Tayeb yema inu skinga odur kayano debitenga odur swale jawabe odur fendini kayano odur fendra debite ayno odur merer gorden swara auto fena odun debite nang dunguna ambakas ayri ri ri rajim indiga mere odur swala jawab fena odur swala no odur jawab fendra janiba ne ne no munazama ne suko veda indiga tegeran fendra tegeran munazama ina no herma odur geni kinga herma no suko danga tegeran santra ayno de controle de qualité alimentaire ina no masha ina ragana ago control gainer ina masha mushruba de ina yi ina ragana control gain a tegeran odur ama de bitagna ago ministro fenden ministro odur wo krefendra mirena herema ayno munazama gainga gana dilifanni munazama ina herema ayno gainga ago ina ranu masha ina ranu mushruba de ina gana dil control gainer ago ina durko ina tirike ina ra zonda chika gana dir raing tajiran odur ministro na mara jawab odur debita fendra gana jawab gana dil net kar chenne tajiran ama debitana jawab amara chandra ago dil raindin ago jawab mere tirindin terbara fatagre ago ina na munazama ina so koko dagin daga merena ago maliya durko dire ina e munazama durko hirmen de indi ago merena munazama ayno sekoka indiga ayno munazama durko ina ayno genga ina ayno control ina aram ina mashruba da ina ara gana genga mrana ago hirme me dili geni kin tengenan adur fendine terabara okure adur fendra mrana ina ayno qarara ina ara gana munazama di indine tegenan debita fatagre ago munazama durko ina ayno adur sheke gane da munazama ina ara gane da ago munazama control ina ra gana to jada ina ra gana mashe ago mashruba da gana dille ina ra gani cha gana tajran debita fatagre mashe ina ra control dille ge no ina ra yerkene de shiger ago santia na siha na shaba ma dur ko chen tajran lazim ina no munazama yerkene dille control za gane de ago ina ra mashe mashruba da dur ko chika kar chika gana dille raina ina na zonda gana za dille raina dirga tajran dille nukinin terbara ministra ayno hayona fargre marana ina ano mashak ina ano sobada durko munazama durko dida gana marana hanangi sobada ano dida durko za marana yerkinde da sobada ano munazama durko dida gana ina ara didinai ina gasira gana za tumin marana dilli nukini terbara fargre mashak ayno munazama ayno sobada dida gana za mara ministra kora gana za yerkinde da mara gana sa kinde ina ara dilli hermondo tomendiga tena nukini ministra droko ministra ane janiba ane talim nga tena ministra ane siya nga ministra ane taqiri jo nga ministra ane tijara nga araga na yar kendera ago manazama sa kendera hirma me dili netkar gane nila ara sobada gana tome nga tena droko dili nukini terbara ministru merena ina ane manazama ane sukuko dag merena dili ago ina ane gane nika dili dirne fargare ago asas nakran mene sasan mul sa chubes nakren tege na hirma no gena hirme dilli genin terbara anga no vis ayno preza ayno asamblema udengar david udengar meren no kinni faragre ina ayno munazama zilli za gena da ago munazama mosili o magana ago ina ron si ayno ina ron control ayno mashan ina ron mashe mashruba da gena yi ina ra gena de ina ra gena dilli gena de ina ra gena amere boso shen zazim ang na yer chenel ina raga na control ma she yi ina mashruba daga na angala da nawe ina gna ina durko ina dilli da tere be nunu kinga te wajibin ter bara ye ma nu moskinga odur ni anu tanzani indega anga anu anu preza anu assemblee tandanga elikuluti chami mere ye ma nu yer chenel odur anu kidri mortafo esa oze anu assemblee anu odur ini anu alem inter parlamente amarano debita gna odur chapchenin tegiran odur anano prezano assemblee tandanga elikuluti chami oduterni aynı grup, aynı politik, aynı Afrikan'a gana udur taptendra, yama aynı ladun uskinga udur turun tenni hadirkenni. Ne aynı Tanzani durko çana durko hadirkenni. Preza aynı asambleye tendanga ili politik abi mrere. Ama gana udur dili votin mre bu aynı in aynı grup aynı parlamenter indiga mre bi mrere ago mre bir nakini. Tekrar o duruyor ki mire bir nakara eli kuluti kaymi za amarano parlema ano amarano parlema ni ana ama debiti ani ba bi hundo nakara ni ano Afrika ni ano grup ano politika ano ni ano Afrika ni nakana janip ano te ago bir nakine zahiri ma ano o dur bir kendra amarano mambra ama o dur parlema ano enter parlamentara gana dili ago hirma ano o dur posta ano hirma ya kendra Arko mre bozuner anko no anki ana preza ani ano ano Ghana indiga mre kir onu eskir anga ano preza ani tendanga ano preza ano pa enanga asambleng tendanga eli kuluti kemi mre eskir ano posta ana kere tejiran mre faragre jane ba ke ano jana kraza mre gana yerkende re dilli jane ba ano diplomasi anga jane ba ano parlama mar debita jane ba gana dilli dahire mende ga mre na Dili da nukine. Terbara ima enu uskinga amara no komite anu amara komite internasyonal anu alamiya. Merene itifal anu yama anu amara no yala la karashatika amala anu yala karashatika itifal ma te yama enu uskinga resimir mara itifal te itifal kendere te giran. Bi munasaba te anga anu sekretar anu sekretar general ama sindika anu muallimina amara yala karashatika amala anu Zona chat ngaranga mrena nukini nukini odur biroma odur karki anu abena kinga nukini ago jane ba bunas me itifal hondo yema anu amamalla yala karashati ga te dur nukini zahiri ma anu ama yala karashati ga te na nukini faragre ina anu ya ama yala karashati ga ago murana hirma bi didin zahiri ma bi didin ina ra wokira anu fursa chandin Aynı itifal hundu daha itifal anı gendeki kentel nukini za amara muallimina ağu qarariye ina ara gana di qarar aynı hirima durko çiyo murana iştirak gendeli tene durko nukini tene nukini itifal anı iman muallinga mirani dili denni za amara muallimina ağu yala dili karashatere ağu yala gana ilim dili vasal kendiga tene dili da nukini Terbara yema enu uskinga bimunasaba ayanu itifal anu yala anu amara anu malla yala karashatiga platforma ayanu ama sindika ayanu sektor ayanu talim nga chad nga mre amana kulitif ayanu ansanya sektor ayanu muallimina chad nga mrana marana itifal ayanu uskinga itifal gainin tajari bimunasaba ayanu itifal ayanu alami ama malla anu yala karashatiga atene nukinin nukinin ayanu porto parol ayanu hashim kalam ayanu hundo platform nukinin Faragre ama muallimina yuma aynı itifal bi munasaba muallimin yuma aynı bi munasaba aynı itifal hundu giren. Ago zanib aynı hirme dil ligendere yala lokolla jarib aynı ina wasa kendene talim dil wasa kendere haya hundu durko nafa gendega tene nukini. Janib aynı talima ama rano muallimina gana dilli ago marana tujad kenni. Za hirme dil ligendere yala gana Hirema dili wasa kendere ago bi mustaqbal hundu durko nafayndiga tena dili da nukini. Terbara yema aynu uskinga bi munasaba anga aynu preza aynu konsiko sisenal aynu ni aynu kamrun nga te ngandu benena tegiran aynu preza aynu asambila aynu konsiko sisenal aynu chad nga metri ja berner padere mrena Sor huma sor amarano dur konseko senal hirimendega ayano republika ayano kyan nga mra gana amarano udur ni anga ayano kamrung ayano preza ayano inanga preza ayano konseko senal ayano kamrung benina mra gana kalwayangin bimunasa urra ayano durko amarano kamrung ayano chika ama mambro ayano udur ayano konseko senal ayano ni ayano kamrung hirimendega mra gana ago mrana anga ayano nasrana ala ago marana sobur kenne anga nasarana ago zuluma Allah tili gayne tejran marana za Allah sobur kenne tili tili da nuki ja bernard padre mere amarana kamuruna gana anga no amara odur ke anu assemblee anu conseil conseil hermanda gamra gana kalwayne labara tanda labara anu mininga labara anu woronga batana minato sre labara ang jahasenyandrana telem gayus ankranyana kar sal mahamad sale Saga ke Mahmud Gasar'ın gırı değeri donak yandırı. Kabin teknik.